lilihum ba malang bo? Ahum shuba isay gisay homi. Isay si O.C. Samarendra na sayring ba nang maitim premabati na sakpa. Isay ni laubirasi.

ngasi numidang pung taruk mini nifu khonggang gi thoram da ta ba phang bi gani glaucoma amadi masi gi laing hiram sigi matang da doctor thokjom arun nodal officer corneal transplant jenims ka aikhoi gi mihut waikhom purnima ga unadun saba wari watai thorum puthok bi nongthombam roma

lay num the luna dagba, lay rangi kungul mummy, nung she gas a kung hali. Aung su with the kudultam jagadoriba, matamisegi say honi, isay a see, a kendra ten subagi mayekta, huidrom na boina, sakpani, low bidasi.